Yewan ne to jom jaman minute jaman na intel na i baza kyon jaman dan me to za yue dan kal dan e dama dine yana walo faka faka yama dine kundul te kine sa yanga e tide dan palo wala walo palo te di adine palo yo me to za yue moto kine sa yanga tide dan to gebe na la berisul mando kafa falabe na ga sabto da mana zama sanaba bai mar salman me ga tanna bo zama amira uni amira arab uni akoyi baza za sir arab zarawu furu buaye kala gbadu sir chat na fayebe gurtu su to mercredi diwo zarawu pa dama jidi po baza wala po minister ma baza gwa tasir bura go yedu bu mamo ga jini mu urgiya boyo yo apu kaji don ko goro don ye so ban wa ka fani wala so ban ya ba adoni ako yedu ma dina mahamat al mihiri te di don yo ko goro don fa ka ta so kala jan ki na za sa char mulka bo ni fa yama ara majino ka gbadu sa chanu zara ogina da chamcham na chamcham kalite aye walta ba fana fara agwa yo na fara dama kya akoye dama mo ban sheme yo mo ye ne singbara tap zama ban sham no be aga de toaye mar singang nota yo dama o ajama dapi so dama kya lan ajama dapi ta mun za bus maka so ni dama etudiant leo kamo zama wula gala kwalu Oya ba don te soupo toma a madam in a plat de nation don yo ne nyaye yo de mamo le bon bo affaire ma ambassade ma de bo amira arab union de mamme tu di an la paix de madin mamata al hi hi riu tafani afashi boy akoye bo ma aramo jeb te gese chat kina arab union ko la paminyo ka jinyi fayinwi nanza padan te so premier ministre note kina ministre ma kyare lan ara nota yo kan yi fawon si kan yi de la cle fawon premier ministre la panyane fa ne waje te la panyane na gbaza emira arab union waje te la panyane mu gbaza ma yo gbede ki na se chano bwa lan yi si mu bwa na fali yae ama aje ban juli de kin ba da do zul tu ba fa je ban bravo mul ba pali ka masim ba juli ka so don fana ma ka mun nobilan ka so don ga pil fara yo za don ga karan ka in ya baye na la pa ya ba don to su yo mai akoyi da mazamo pi potedi oni master sudan akoyi da madina pek ka e hao e visto di doyon ko don akoye de mbo bate di oni mbo sudan ko gona taboba zanma na makai da sir sudan ar ya man pili mamo kalagi na fali bo gam doyon bora ko gurdo wurgi ka je soge ta jege lam bo mamo ta don wala zama sir don ma reyo makar ba sir char agare dane ko ta sudo mo gyo kan da pel na premier ministre tama dina alamai alina farbo tagaki ko zawo majulbo nabo zama refugee de kinza ki chachamo yo dolan so ne tolan ta urba kanje fa ka yang madin adre ge kazi zama zamo zamo dirne refugee won fa bonara so ga tabu bo ma mata doni ko gore lan premier ministre lankita pa san ma hi bu ma hi mata don ka kangala wa adul premier ministre nanota ko doki mun bo yema yi sir chat mata don nya za sir sudan mata sir man nya donta yo ministre d'etat ministre mamo de boza gota sir mana ta kin bo mamo de fa ka sir africa lel dan wa july akwai da ma dino docteur abdoulay sabour fadul ko do to su kanza pel na consul mafu consul general mafu yo wurge faka sir gabon akoyi madama dina alia mekva bongo ondimba gol madon gebot di gabon ka aga jidi pat di saraye ka bumamo ga dobe sir charin munnan ka so kunki na sir charbe yo za fa bwar madon
kugurma dawalan asofa ba ga sarabata kugurma dawoma terekina ministre madu bozago kuma dawa fasi president mini damadi ne brisofa ayaba jinno kala sobul consul faka se chat monster se chat na sir gabon araye bay kana bumaka musu dongo se chat kasir gabon mallawa kawo wa kana falya afrika dawhima ji tadi pik patadi sir gabon yeba se chat ka bumana ya ka dodan kala de kun bwade geki ayapa yane mulwaye zapi madamadi na aliya ge mulwaye yo bai sermanta gapili faka yama dina dana bal le faras ako pa departement ma albiar kogol delegue general ma gouvernement mo don yo ma province ma wadi fira on dama dina Ibrahim Galmain ori te su don le tay kaso ga e bo mamo ga ba mo don tag to ha mala zau zo kan jul tag ki ko jul zo mo jul kan ki wi wa gan fal ya yo ma no be afi kan so te tu pal zalo kan ki ka bo mamo dole ka don dan e mo te bo yin mo don fal ya ya yo bo mo gebe ya mo ga ban jul kan de ki yo e ba kan fal ya ya afi ka don dan mo te a je don bo jinya je don bo jinya me ye o go na to do mage deo delegue ma gouvernement mage deo ge sen préfet ma ka fa kanga de kinaza suye jema ma don ye kanga dan sen ye bo na to zo mo te don bo ma ga ba de ge ki ka zo mo wal zo don ka be ma cha mo don zo sen do mo sen zo do mo boy ko zo a fa si bo de mo don bo be be pa za na ma na mo ka yo yo za so be ka mo zo bi mo jero ya amma mu buaye kaza ga fa buaye ka so ga tani da mai mu don bu mai mu kan falya ya ka bu ba ayino ko buaye do fa afrika faroza mu so ja bu ka ne ki ka zona da mata bu mai je do ba jiya ka fa na mu so tawo ene su shagai yo delegue ma gouvernement ma mu do ya bu province ma lac da ma dina sale ha garti jani a golante su te su ta panayon don ge don yama kya nan fa yebe ko na tababa zan mai zatun wasu za ya kan na so ta fa yesa ta da kedin ko zama motan wala zama mu ka fa ka salakta zan alanta don yab gani ko na tabo zama ta don yabe afika fa yama piraka mana ya zo pira fa yabani ka darwa lai da kin fa ma kya zama ga wasu no ka fa na mo de wo bo za ka mu pilan kan ban da ba so mu kalan yab nu so so kai ota su panao minister mamo de bona bo za ga tiyebe akoye gina fawo ga su don ya baye ta kinaza kidan minister ma de action social in solidarite anta akoye madama dina zara mahamad isa ta kinan minister mamo de bo fonction publique ta fa ba madama din abdulle mbodu bami za ta guawon are don ya baye bai abdul brebe daga lalin minin ce ka fa falabe kana so fali ki ba to be Gabriel.

0: Yawa anu mi amata kun jama da girma bi dan anu to chom jama ni mi te jama da bi te dora da ba fa to chama ni ba bi to be gabriel ba ka be te ni kan angel ge te ba ju lai ko da ma fa ba bi di mi jom jin pa fi ma se mo ji be ne te ki te no ba ka ben technique
1: Oh, Missy, you want to make it?

tane radon walde jox la bargo de fi nga defi chat ki nga defi lin a se doriyam kebe kayen glof don bon roji gi bariyam he multa tel meda sabe gurnay da kayen he multa fi tura kayen subrektir de mulku hode ga jamen tani kayen nga defi lin namna kayen he la bar feydi fun masana awa feydi sam sam zule diklin guljal dam gudan de chost gan gam chope gabriel tagrum hat kulit kayen te habiba ga samen ga kaligran jame awa hetta glowul en kamaita man ya sa di angel ko kada buga guda chofe da mengengo gat di angel kay min da fagu kay ngada na kay kute chofe da awa kayni ani job don mi angel kay en kada na ani kay na ra nul da fi alphonse kay yi kay tap tu da da la kay nul da la ngu to ko fi mazada a ga se kelwan ngay nirfa di kay ni chobe kay may nay non kafi a tabe ji fara ve a tabe e dona da vaya kay gut kudi jafnu ve ngay en famasu kay en may di kay angel ka to lu mu ka rak nul duglo

0: for the water. What we need is bring the water, good water. Thank you, Pamoto. Keep on my other name.
1: Iga dawa minigi masan nong kafe kan kals ke labara fi nagat maga dugan fetna wa labar maga dugan tanje ungani kain burda kamat gani kain nagat dawa ifum gani mi ke na kain wadir ma volumo kain agud kuli ngat dawa tu sanel bugal lafi lekwal da ngol da wa kaisen amligan kamat chulum da gai far fi mudak ngol lafi jamen tani kain kegenel bo watir nam gani dok fasi kan ni ma ambulance na ma se sum sala kan tan fa ya wa kan si ha mun rang lima doktor lo mi ka fi kan watir nam gani kan ma gurgunon ha amna en mara dok fasi kan ma si ya gros sa le kol sa etudiant sa na he le kol da ngol da wa kan sena mga fulum kan mi fok mu fi na kada ya la emira arab unida kan mi kawin am jani kan but mo lo kan adbi su sana bu hatta mo da fi na kada fa ya wa kan ku de fu mo fulum wetu de yo kan tema la klan gar yo am jeu kan mi premier minister na kan mo ngol fi gomni fi na kada kan na mi po alta revolum kan mi minister sa ma na fi doktor hidama fi hatta ngol da wa kan ku de fu le fi tena na ma ku sem de fi na kada fi emira arab unin gani en marakebeh mali ro play fok namna khaysama yumala mahmat al meheri qahiri sarasa ngulon fi nagatan prime minister sara chale gaine sima gude firina ta gaine ohen dan gaine kan gude firina dali kapat na ka khaina me prime minister na fuli fo mayumala klena fulo me minister gen gaine aina me gide ngolo kay ngada jar na kada bechat yidi na kada fi emira arab uni ame prime minister en job kay me ni se sala kay ne hlanam ga vuli ga misiana kay en an se lum kay ne ke gusum ga ne si de sala fisin la kay en su pede ga kurse sala le kolla kay nam dala wa mai ni se gulo hem lakna ga len tom gyo ga men ga li la hlena de hlanam kaf kay ne agut ku si abu na ga o hen dan ga ne kay en sama mara ma ko sem de fok no vi dunet na ere gumi ga en ere na na ga na ga de su dan kay en sama yuma la peka hawa visto aina me magain kala fa chatani magai ruya gai porte kama te nam tu fu gai prime minister na kain kagala hidnamo kaina me fi prime minister ali mahalina kaina me lau gain ke tamali gal magudu ne fi na gadu chadi super sala.

assalamu alaykum nay sa kan yitte min diaga kal kala woni studio no fadoro de jerga ga ko jara gitte no bar ngam non go sondu ki anara mo sey ni higar ki atoro ga du ki hagyo ara kay mo ngir do wajew ko le gala felle pido di wera ko ndon yen ko man ya jara ran gata sabbi so mo kala ko dum mudina bar ngam non sondio mo ngalu ga ko la wonde cabinet technique na tanno mo ka sey mo tinna bar ngam non sondio mi mo jara technicien lu ngi tanaga jog be gabriel lu nga ci micro ga pi bar ngam non go sondu tamedir mi go ci nga waya ibrahim mamata mbomi nga pigalu re day mbalaw ni kabite gidin ter no ka sa tayu ni mindi ki ga kenna ga re wa do mo koy

Ego habar ke tengi dai proje suhet tengi dai dan mengge acono gire migo dubu hiligar ngge dai dran mengge dai ya halenge dai ya yakeran ikeran gire kal kal gede ukai ngge dai dran mengge hicu acu akeran na karar kal kal gede dai dran go hijugo dai ya halenge ninge kere kada akol kwatala ngge dai ngaram nga dran go ikol kwatala gere nga dai dinana dan joskon ngge kere kada ngge wan ngge herera akol ga dai nan yo mengge danyo acu agar galu acu migo jamu adinyo imaya forongan warguro dai dango dai dingan ge kede karanga kulli kidengan nga an dai projet ngi chanaga suedio gere dai ding dan na chek ma che dingre chuno dai ateli ngaran ngi dran ya juga dai projet ngaran suedio yana unda bakara galu chubu dai ya dingaran ngwan ngi kolga yan galio ichu dai ya migo ngi kede jamai adin ngi kede karayo jamai ngi ngi kede karanga ya province ngi kede akani was tolor yoyo acono dingi dero acu budranga ay jangu gute gede itada bam nangi kere kata gede di kwatala nge kere nga kola borin jilima dai dran moro mu hinga nga so yi karkal kal dran go ta gejugu de piso yi jugu dran haddo dai dingi kere kata nga gurna dai inga allama dingi nana ngaram jos kuno siri allama dingi kere yo nga yo har nga dai cubo yanda yani yanda akolya yi nga dai dingi producer dran go dingi nga ya curuga alla e yan galu yi go habara gitengre habar nga dai ya jilinge kere ki ngi yama yala madai awunde ngri chanega danaballa awunde faras awunde departement nga albiar nga lungi chana délégué général du gouvernement auprès de la province wa difira lungi chana brahim galmay yo curo ay daraba ko adior dango na chapodo mi ngi kere kada yo yoga achono migaw dai kinga yama yap yo chono dai di fayde gan makule achono na lafia ma dai danma achal tam manyar ndiga ndugudu achumo na lafia yo ingira dina chaga achono dai halama abi wana mamara che mi ngi kere kada prefisir migo jaman jeli sir mai sir yongayo yama iga yama yal per migo ga yagaran dio ga yani yake miyo karaduma nga dai yaji ga ibiyo yu miyo ngaran na complice ngi kede karanga yama yal fa donga migo nyen ga ikal miyo ga yaki yoro acho na dai dan gona na miyo ngi kede karayo wo shukuran de yenga dai dinan ngati ga wonde kawli nyana yego habar ragi tengre lungi chan ga delegue general du gouvernement au projet de la province de lac ngi demo chan ga gouverneur lungi chan sa dia garti jani ye cura ay talaga ko ade yornan chobanan gete ga daya goro nga migawa coordination nga namru go migaw nga alla yu kolga day dran mo ngi yol ga yugi sabi yi ci wu yi sabu migaw nga charanga RGPH 3 yoyo nga yawni mo nga dar ko na ca polo migaw ga awdan daya goro nga day dan go tali men yo ak tali emi migaw nga coordination yo gere chobono nga dan yo daya sanga na chapolo migo yan yoro ministre de la fonction publique ministre nga day migo dan mo dum migo ki dama ko kamayu abdoulaye mbodum bamiyu ministre nga day namru wala ma migo ko tra gar nga day dem nga dodu gadan yo ngi charga ministre de l'action sociale et de la solidarité et d'affaires humanitaires ngi chara zara mohammed yo go daya ki so yukural gare day dan gonan chobna nga yoga day nan migo coordination yo daya kurungi yata limen nga yon awdan yo day nan chobna tego abar ngam nongo tremi dremi ngi sundu ki anara mose liir kya telo raga dubu ki ha gera ka nana balgam ko mo no ka bin technique en tarnu no ka sada yoni ni ki ga kenna ga re waddo mo ko yim raga no ka bin technique.

Otedaimo ko maano bo den chapuga mo kanana la mi an haram sen hilir ki atolora ga duki ya ra ka ka bar ngum non sondi nana wal takta ga da wi ko manan ngil debo sakani yite min ja kal kal muro pido di be ngol ko ko roblin grei ngo chege ga da ye sondi o bar ngum non sondi dum na tagnar yo ko mo nare lungi chan ga Lionel da no me ngar ngana tagnaru lu na ka nawe ciri ga waya Ibrahim Mohamed bo mi na ka nawe mi ko londo kabine technique ya tele mo ka set kama tan no bar ngum non sondi o mi ma charal technicien ge kede kingi ko lal ge te mo chan chok be Gabriel ge te da rami chari ga Habiba Musa Bakar day dran ki niya de ko lal gere ay ngo chege mo ga day ya hoba la belle de pirudie be ga dawe duge day mi ko mi ko sa ko sa kan ite mi ndiaga kal kal mo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.